0: Paano naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabayto di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya.
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'R

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tagay pa, sir.
3: Boss Panur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
3: Uy, pas-pas diri. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say
4: ah. Klabi. Klabi sa chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa,
4: dari. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mangkanor, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka, darling, kay birthday mago ni Busing. Magpaihaw mago siyang baboy mo na nga pasibuntag na dugo makauli, ane.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay nasi mong boss, ha? Sige, picturin ang baboy. Unya, ipiyam sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Padamay, asa man ko mangitag baboy nga picturan nga. Alas 12 naman ito nga gabi, eh.
2: Mangkanor! Daling na diri ba? Ani ba? Mangkanor!
4: Kasi akin nanawag na po na akong asawa, padamay.
2: Mangkanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun.
2: Sitsapan
4: niya, sitsapan niya.
5: Kinsa man ang diha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na buka, ha?
2: Kanor.
5: Basta ilang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa nagumang kain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paita ni naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa. Murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay. Murag na itaw. Hinahinay ko kukoy dir. Tinood yun ay tunggingon sa mong silingan nga. Tao ani nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito ko. Ani ana? Bunalan tikang silito ko gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako mananing ugangan. Magugnaw ungo yun.
2: Basta yung kagakanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Nang ibunalan ko na mong saling tukong. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung maginim madaming bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, di mo pa yung ilapdos ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na napok ma. Nanilikos kulungan sa baboy.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy Damian, dahil takamailing na magparaburubakla ah.
1: Pako man tay, actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko? Oh, natural. Natural.

0: Dong, kanang kabalo ka mamintal, dong?
1: Ah, di kayo, ano man?
0: Kuan mango dong, uy, ikaw mago naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana!

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M.O.R. For life!
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.
5: Si Mangkalo!
6: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
5: Si Mangkano!
6: Kayang makalusot, isang walay buslot!
5: Si Mangkano!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
7: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
8: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag di mo anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka humag college do. Mura magkagawa na humag. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Englishan anak. Tama magunda.
7: Sir.
8: Patakalan yung ka ba? Dugay na kasapa. Bakit lang gihapon?
7: Di man ako nagbuhat ani sir, si Bosman.
8: O ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Nindot kayo. Kanang mga rong spelling. Naanad mo na si boss na mag-text. Na shortcut ng tirada. Mauna'y report. Mali sundo ko ni mo. Sunod magbuhat yung report. Mauna'y mo ko ang base. Abot ka.
7: O, sir.
8: Si boss din nagbuhat, ane? O, magkaligundaan. Mauna'y saktong report. Haom kayo sa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat yung report ba?
9: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
10: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na the son. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
5: More sa tangali
6: sa MOR,
5: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunyo na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humbagi ng itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iringan. Asa naman itong humbagi din eh. Madamay gigutom na rabak ko. Bantay na ginimakitaan na yun ako ng tagtangagan ng kaunan akong humbagi. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ang ba-ba na.
1: Kung sa'y pilpilo ni mong kanor, ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to si mong hamaw, nag-ibring house ako to sa pista. Kaya ako itong idalit ni mong, kaya bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mauna para yun to si mong darling. Para yung mong ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibili itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapila sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!
5: Hugot na more!
6: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
7: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
8: More sa tanghali!

0: matipang halaman, dinidiligan. Ikaw.
1: Mapapadighay ka sa sarap. Sa tanghali, araw-araw piyesta. Dahil ang saya.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigig singgit sa imong pangalan.
1: Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo taga kwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Unya ko mga kwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang brislit o giyahang ayos. Iprinda ko de. Nanawa na to di ko mga kwarta.
1: Kanor! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang kwinta sugaryos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko din dito kay ipatubog ko, di! Kay basig peke, uray ning imo!

0: Ako ni ipacheck sa punsap kung tinuod ba gini mong alahas. Kaya basin nun yung pansi lang ni. Labi na ni imong Arios. Katol kayo sa dunggan. Basin kagiro ni imong dunggan madugay. Imunan natin kakapalangganan, Ling.
1: Ah! Mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
0: May nalang yun na kalusot ko. Di ko ang tanong tato. Lagot yung kakasawahan ka. Baka malos na di ko na imong kadugayan.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Train to Busan. Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya ka upod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon, ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kanor, palitik og mang gabi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, oh, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling. Oh.
0: Hay, salamat. Nanakoy pahinugon.
1: Madabay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Mangkanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picture, maligin mo na sa kenan.
3: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawa. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan ang Mangkanor, uy! Litis model na ba?
3: Unsa pa? Ako agin ng itiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko na eh.
2: Surtihan mo, Mangkanor, uy!
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: O di ba kung kaapod na naman ka normal, mangkain na?
3: Kaya kaini mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, pilarga ang sakyan na.
2: Mangkanor, abay ba na kong imuha na? Nilarga man naging mong sakyanan.
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tiguman.

0: Aday?
1: Palihog ko sa'ng telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa'ng telepono.
2: Ay, si mom, baloho. Ano mo ko pa siloso?
3: Abaw! Puwerte!

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, maya, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg. Di abi ko yan, listahan, mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to, ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kumalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man, eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Lahat ng gusto.
2: O sa hapon na.
3: Lahat ng order mo.
1: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: But you're just a boy.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Mang Kanor!
4: Hoy, pare!
3: Oh, ni anak ko butakal!
4: Sige, bilin na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
3: Ah, mainak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
4: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
3: Ah, sige!
4: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako ibutay, gusan ako na dire. Mag-ilis ako.
5: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
6: Kanor! Ay, nako. Paglagod yung kumbahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kaya tawhana ni Juan na po gipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po ni Ran. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik! Saan naman itong lamaw ni Riaw eh? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andi ah, andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka, dagan kayo yung mga baktin. Andara, kauna na wag ayo. Nilipatong sa kulikon. Tabang! Kanon!

0: Pangkalon! Oh, ang imong ugangan! Gibatungan siya kong butakal!
1: Oo ba? Kalaw ko ng butakalan eh. What your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay. Ako anong butakalan ah!
1: Bira! Bira!
0: Bira!
2: Nasayapok na ko! Sabi na gina ko pag-antos eh kung gano'n. Hindi ko makusimission, mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni Butakala, makiwan ni Masayo siyang gibuhat.
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa Hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na Everything On It radio show.
7: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa Hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
8: 3
6: to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Pre, grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako ngani, pre nga. Pre, do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
2: Amo gali, ako ngani, do movie.
1: Do movie ang imo nga brief? Now!
2: Bonikid now on its second week. Aba! Puerte!
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang fully loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza, do madilerio kasa ka namiton. Pizza 15, pizza 30 pizza, manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza, nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: More music?
2: Give it to me, baby!
1: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: last night. More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer. Ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, usaw man ako ni. Gupitan o ihapon?
2: Dili.
1: Ah, usaw man na ni, sir.
2: Magpa-color ko.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pai! Pai!
1: Ano, Danoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, usan na po ang si Odua?
1: Tulungan mo na tanganin sigurado.
2: M-O-R For life! Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare! Mix of rock! Mix of rock!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Oh!

0: ang buhay ta sa kinaban tuluman sa na mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Firme na!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Agoy, alo yun maglumoy.
2: M.O.R.
1: Permi na!
2: More suck up big.
3: Let me take you there.
2: My only radio.
3: More suck up B Express.
2: More suck up B Express.

0: 빵짱 예리촌.
1: 대도시를 가고 살인 사파의 제스쿨 슈플라이스 반가운 건강 및수블라이
0: 빵짱 예리촌.
1: 뭐다무 필요한 임포르텐 료칼 건강한 바가이 싹갈로워커
0: 빵짱 예리촌.
1: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리촌.
1: 이 망가 벨라 그루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라.
2: 초이, 내가 빵 웰딩 ka di Choy?
3: Ay, oo, nga day how?
2: Welding nga kami, bitch, Choy, sa amigo ko, Choy. Para makabatsyag, makabisang spark sa amon nga relasyon.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag muna akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman, nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: May nagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon ng Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: ako galing si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malata ni i-share ba lang ako yung experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak ko. Kinumatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pa ginakulang sa akon? Nga, hindi pang itsabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagdurudritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makaon na taga. Abaw natinghala, gina ko. Kisang una, nagadritsyo na si dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tutuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bao Puente!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

sure to vote.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Sa pag-uusap ng mag-asawa.
2: Mahal, may malaki akong problema.
3: Han, ngayong kasal na tayo. Ang problema mo ay problema na natin.
2: Aw, ganun ba?
3: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
2: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
4: Dato lamang!
5: Nothing but hits.
6: Have it quick.
7: That's my only radio.
8: Only radio.
9: More suck up.
10: Express. Baby, I'm

0: inday, imo ini sir. Nabunggo ang akon sarakyan. I need cash.
1: Jesus, dugo-dugo gang kano?
0: Inday, imo ini sir.
1: Weh, history tawa ka akon cupcake dirinday.

0: Hi there! I'm DJ Ems, your tongue twister master! At tutor who to tid the plot, tried to tutor cho, tutors to put. Said the two, to cho, tutors to tut. Said the two, the to the tutor, is it
1: tut,
0: tucker to tut? Tutor or tutor to tutors to tut. A tutor who tooted the float tried to tutor to tutors to tut. Said the two to the tutor, is it tutor to
1: tougher?
0: Is it tougher to tut or to tutor to tutors to tut? Yes, perfect. I love it.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalo ako sa bahay.
1: O, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling bagang TV.
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka na magbulaga na kita. Grabe ka.
3: Kabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huga kaon.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga. Naitawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakaining lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol. Ika nga ni para takambol.
2: Ah, ganon. Ika nga ni para nagpapatatak. You
4: are my girl. Sorry na.
2: Joe, kasi gana, I love you na. Sige na. Ah, pakis na. Pakis sabay hug.
3: Guro ka kaya ka namaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Ah, sige na. Sige na. Happy together.
5: M-O-R. For life. Easy as 1, 2, 3.
6: Para lamang ABC.
7: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Usa ka gabi, naay tulo ka hubog, nga ni sakay og taxi. Og dinhi.
2: Uy, mga hubog may nagpasayro.
3: Stress kayo mo.
2: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaron akong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
3: Pag-helmet mo.
2: Pandaron na ako. Oops, ako lang palungon.
4: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
5: Nalaog nami, mga...
6: Ni ay bayad na mo, busing.
4: Abi.
3: Salamat kayo, ha?
4: Oo, wikaso.
3: Salamat kayo maghihatol, ha?
7: Kaya, ha? Bumibukoy ka.
4: Uy! Patay ka. Sakpan siguro ko.

0: More music for you and me sa MOR, There's More.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Maho, aning taksi niya, uy! Kasi maginan ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Dudan ako, ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, pag-ilong ragod diha, madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun, mabalik ka katimaho. Pasimota pa, kung dili bahong bayabas na hinog, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok ni driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawara ko bulingit kay Gnaw?
1: Anor, pag-ilong lagi diha. Kanin nakasakay pa tag-taxi.
2: Adelay, good darling. Pahudyong kayo. Tanawin niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwabakan kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakayan niya akong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanoy kay Mudagan, humot pa dyan kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Mrs., naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka rin, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyain na to.
2: Daday, ay kong jibay. Daday, magamay layo pa kayo ng buha. Wala pang ilayin sa tiyan ng dili. Magtas yung gani doon.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, mo ba pre? Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mapas ko. Oh, may problema na. May problema man ang hindi ko. Munangin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mapas ko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabali ka niya, darling. Kuan mo ko, darling. Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko darling, ay kanang gamang inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
2: Ay, okay naman good for me, wak magkita darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamang reunion sa barkada na tapok-tapok na gudin. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuhan ko darling. Dali ragong kay ko dito darling. Pag uman balik ragong ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dahil yun. Sa po na akong barkada, mangibitang na gabiin naman kayo. Dekado pa kahit kasitag ka o garling. Mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naa naman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling.

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huwag pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir? Alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, yagad bugtaw ko, yagad manghihiki nga. Daw mabusdik, no, mabusdik nga ako nga parukuan mo lang, nabutaw, daw nano kuya permi ko ihi-ihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kag ipangihi tawo mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo ko bugtaw na mga alas 6 medyas ang aga o alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wala ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw te kundi tawhay ang tulog ko mook tulog ko pero galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di te mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sagabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
4: Oh, Mang Kanol!
3: Oh, kumusta naman sa imong priority?
4: Asa ko na ito?
3: Madaganag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imong tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
4: Ha? Wala naman na ito.
3: Ah, mo ba? Wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon ta pero isog na kay amahan.
4: Ah, wala naman na ito.
3: Jesus, pagkahinay ko ni imong diskarte bataka. Wadong kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
4: Anak ka, ikaw mang kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwintahon tong imo priority nga nursing student kay pa-eskwila ni mo. Unya, kabaloy mga asawa na.
3: Ha?
4: Ilong mo lagi ka?
3: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
4: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
3: Adong, kaya may rasan nga gigbiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserve sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo daw.
4: Ah, isumbong yun ta ka.
3: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kamalong ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
4: Mahala ka na.
2: Saan
3: mo, Tot? Ay, ang akong asawa.
4: Te, kuhaan mo ko?
3: Sinong na dito? Ay, isang sabo na may kwarta. Isang kwinta na ko nito ulit na dito. Ang uli na nung si Putot Darling. Uli na nung siya.

0: po sa classroom.
1: Charleto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
2: Oh, sure, ma'am.
1: Okay, 8 plus 8.
2: Ma'am, mabilis!
3: Dato lamang!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sa gabi
5: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya. Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: I love it.
2: Sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
3: DNA na.
2: Sir, ano po yung DNA?
3: DNA? Di namin alam.
4: Oh.

0: kita ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More sa gabi.
5: Just the way it should be. More sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
3: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na!

0: 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato akong hapon maging menu na sa kuha. Mayan na kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ko nang lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi. How are you, my dear?
2: Very good. Muram ni buldog na akong hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear. Show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong daguay. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kina kong daguay mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: ka pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigil ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, burara mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang akong ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Oh, pasaylo alam ko kumawa, magkukabaw nga. Napaday ka, binakuktulog na ka. Ala sige, gamitan na ng computer kay matog na ko nila.
1: Panal ba gamit na ko ani, nga napalong na. Kinaljudo ka niyang kanura ka. Pakaalabero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ay, ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Huh? Nangihiraman ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ano nung ko sa ako ang papasang. Huwa na ko'y kwanta din ako madato, ane.
0: Narisin niyo.
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, sa iba yung mga yun.
1: Yung pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo. Akin. Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi? Oo. Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ng ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Oh, sam, nangungung ka, Brad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba, nay na si Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kay kinsa daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kay na, Brad. Kinsa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, gusto gid ka? Kiss mo na.
3: Ana.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Tayo.

0: paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty, Doc Canor?
0: Ah, din haalam. Tapad sa ako ang brief.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayo

0: Dung, pakita ko na imong kamot, Dung B. Hala, gamay man day kag kamot, Dung, no? Baka naman day kong gamay. Tingala manggug ko, Dung ba, kay gamay kag kamot, pero hawid ni mo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwatabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa-facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natiling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa-facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Aning hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas si bata ko kaya araw man sana gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Igo ako din di, oh. Only, 20 pesos sana.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?
2: Toxic sa duty dahil QA? No problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Right.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man! Your bag is tomorrow? Cow is falling?
2: Bow! What the?
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: mga bubaklit, pinturahin ang pandok nindo, asing papula-pulaan ngudoy mo. Tanganing magayunon ang paghiling sa imo. Maopisina ka baga.
1: Firmina!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Milay, hugutan na ang kalunggay.
1: M.O.R.
0: Pirmi na!
2: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
5: Tayong

0: Kriste, patawada naman ang kamuti. M-O-R! Permina!
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M-O-R?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot mama.
4: Hindi tungod naging into ka. Mabalos ka kita yun. Sa trot lang, ano ka? Miembrosang Avengers?
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
7: These

0: About Parity Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Sigukang.
2: Dahil taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tiyabok kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Di tayo minggit, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interest na bayaran ko. Abo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamiji kay naghahatag na siya din ang kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyo mga laki number, pati laki color, tayo inyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Rambo, kaino absent ka na lot kakulo pa?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease kakulo.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispell daw itong ay mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang unog tagsakit.
2: Sikat! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Kain na

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Grabe pala eh.
1: Hmm? Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taga subangge.
2: Ano?
1: Winda.
2: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taga subangge?
1: Ano sa pig pa para sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taga subangge.
1: Grabe?
2: Oh?
1: Mas matindi susipa ni Agaw. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: diyan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero kiti alibyo, tanakan ta ng guya nga dya. Isa ganay pa nung dumtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildeliya para maghihining guya ko mong. Pag katong nabatian ko tanan sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggad, gaya pa salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gimantan na ra. Efektibo, gimantan Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, royaguya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gita guya ko. Hanggad gita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat ti minabilin sa guya ko. Ganit nagrekomendar ko kayo kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!

0: Ang masa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Siya may nagmaoy ron. Pati mang alinggogoga. Hastang yabaga mo kanta por yagaba. Yabag, yung kaista ng yabag. Bisan siguro mang luwa na pati yabaga. Ay, dako. Kansama yun din ang kanta-kanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
0: Hang! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
0: Hay ka na! Ayaw tango-tango! Nagitanta ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
0: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Uli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
0: Ah, mabak! Alin din rin kayo magtuwid na!

Puti pang flagpole nakatayo. Ikaw.

0: Yawag balahibo ni Parota, oy. Oy, Parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngayon. Kung doon ano na kung bira na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Pagamay!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto raman niya remission good. Way hang niyo diha?
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!

0: Power sa soundtrack!
1: Power sa laugh trip!
2: Power sa umaga!
0: Oh!